filo, filo. Mama chaka kono go de ghost you. Kadu do me wa ten kilo, kilo. Kumatingaza, kumatingaza. Shina sa inyo falapa. Agata flow, osa pa funi bulala. Nishe lo japa, nishe lo japa. Omwa jekota ni bimiga.